0: again.
1: Yang liwat ngawiwete kasbe na ngawuku bobo aminggu. Boy rago keno dano.
0: No.
1: Meno banyak masaih anu entek padi ne.
0: Nak kesepakatan dano tu.
1: Pasing kali ne ketimpal timpalin jalan
0: ke tu garo. Me bobe, me me me me me.

Yen suba gaya di pohon pragat, dewa ratu kengken dia buka irago ngelah hutang lunas. Oh, wingas ben maya gitu, nyen mapan tugas sesubo suwun. Nasi subo lebeng.

diang na mulut diang subah subot lah daseng di pondo. Gaya subah pragato mau bersih-bersih subah masa diang piring subah kedas mau kejang konyang subah rapi. Jadi kengken kal bayu seng gitu apa mau keleluh ke medar malu ke ngajang malu.